0: wasn't too good.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hey, cool cat. Tired of the same old stuff? RJFM's got the real rock and roll. Greaser approved. Sundays on RJFM.
3: Three songs in a row.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling bumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Umaandar pa ba yan?
5: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
4: Bravo!
5: Vroom, vroom!
4: Bravo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: at AguilaMFG.com.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsikto. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
3: Vroom, vroom!
1: Bravo!
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Bossmas 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Bossmas 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
2: Bossmas 3. Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Bossmas 3.
5: 24 pesos sa... Adjusted retail price per sachet for all generations.
6: Bossmas 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kapeng mangustin sa sarap.

0: RJ Sunday Jam will be back after these reminders.
1: Umaandar pa ba yan?
2: Pagsik to. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang panya.
1: Bravo!
2: Vroom, vroom!
1: Bravo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
0: Quiz tayo! Ayos ang buto!
2: Madaling dumalaw kung may Osteogard!
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome back to RJ Sunday Jam.
5: This is Osteogard. Habang tumatanda tayo, pwede tayong maan ng OA, osteoarthritis. Masakit, mahirap kumilos, nakakabawas ng sigla. Para makaiwas sa OA, tamang pagkain, exercise at Osteogard. Ang Osteogard may 500 mg ng glucosamine at chondroitin. Go, go, go, galaw, galaw kasama ang Osteogard.

0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Strong and creamy. Bossmax 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
3: May mangosteen ang kape ko.
2: Bossmax 3 Coffee.
0: Kape ng mangosteen sa sarap.
2: Bossmax 3. Sarap!
4: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
4: Bossmax 3.
5: 24 pesos suggested retail price per sachet. For all generations.
2: Bossmax 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drug Store, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kape mangustin sa sarap!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw po ng Lunes. Ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po simulan natin ang mapayapa at mabiyayang araw po ng Lunes para sa linggong ito. Kaya magandang umaga sa pinsan po ni Senator Win Gatchalian na atat maging Senate President, pero hindi siya magiging Vice President kung yun ang kanyang inaasahan. Gandang umaga!
3: Good morning po, Tito Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo. Gumami alas 8 ng umaga.
1: Yes, mga kaibigan, ha? Ang lumalabas na balita sa ngayon sa social media, ha? At sa mga pinag-uusapan sa Kapihan at sa iba pang mga lugar, sa Palengke, ha? Ay ito raw po na si Win Gatchalian ay hindi magiging Vice President na tulad ng naayon sa ating saligang batas kung ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Di umano, mga kaibigan, di natin alam, tandaan po ninyo, magre-research kayo, magsusuri kayo, at hindi lahat ng sinasabi po ng inyong lingkod at maging ng iba pang mga nagsasahimpapawid o nagsasalita sa himpapawid ay ating paniniwalaan. Ha? E di umano, ang tila magiging Vice President na susunod kung sakali na ma-impeach ito pong si Vice President Sara Duterte, ang i-appoint daw po ay ang dating speaker Martin Romualdez. Yan, kaya dyan po ay sumasabog ang balibalita na akala ko ba ay nagkakalabuan. Akala ko ba ay nagtuturuan. Tandaan po ninyo, blood is thicker than water. Ha? Magpinsan po yan eh. Magpinsan buo sa Romualdez. Ha? At siyempre, hindi niya kayang banggain dahil maliwanag naman po ang binitiwang pahayag ni dating Speaker Martin Romualdez na kung siya ay babagsak kasama kayong lahat. Mm-hmm. O, sino ba yun? Ang itinuturo niya, ehekutibo, sapagkat pinakamakapangyarihan. Inilalabas niya yung kanyang sarili. At siyempre si Sardico na siyang nag-a-appropriate o naglalaan ng mga pondo, at ang naglalabas naman ng pondo mula sa GAA ay ito pong DBM sa pamumuno ni Secretary Amina Pangandaman na dapat po ay ipatawag, gawing testigo kung bakit lumaki ng lumaki ang kurakot na umabot po sa trilyong piso, mga kaibigan. Kurakutan dito, kurakutan doon, hindi po nila alintana ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino sa tumataas na halaga ng mga bilihin, sa tumataas na halaga ng singil sa kuryente na tila magbibigay na naman po ng ang tawag dito yung ayuda, ha?
3: Mm.
1: O kaya tumaas na naman ang singil sa kuryente, ha, mga kaibigan. Tumaas ang singil sa tubig.
3: Mm.
1: Pero ang pinakamatindi ay ito pong pagtaas at patuloy na pagtaas ng halaga ng pagkain, mga kaibigan. Napakahalaga po. Sapagkat kapag nagutom ang taong bayan, abay baka masiraan po ng ulo, ha, at sa halip na manahimik, eh baka kaguluhan ang dulot nito, di ba?
3: Yes.
1: Oh, kaya yung pundikta ng sikmura ay napakahalaga sa isang tao. Napipilitang gumawa ng krimen, napipilitang magnakaw, napipilitang mag-snatch, napipilitang mang-hold up, at iba't iba pang uri ng krimen. Kaya itong sinasabi ng PNP na bumaba na
3: bumaba ang krimen,
1: bilang ng krimen sa ngayon,
3: mm-hmm,
1: di ba? Ibig yes sabihin noon mas mataas. Oh no, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Oh no, sabi nga, sapagkat nakita naman ninyo ultimo bata ngayon, ha, sa ngayon involved sa krimen.
3: Yes.
1: Walang kaligtasan, bata, matanda. Kapag ikaw ay nakitaan ng pwedeng ma-snatch,
3: mm-hmm,
1: i-snatchin sa'yo. Ha? Kaya, wala na pong kaligtasan sa paglakad sa lansangan, lalo pa kapag disoras ng gabi, mga kaibigan. Dahil kahit sa umaga, kahit sa gitna ng sikat ng haring araw, ay may nangyayari pong kriminalidad.
3: Mm-hmm.
1: Kaya paano sasabihin na mas tahimik sa ngayon. Ha? At hindi lamang po yan. May lumabas sa social media na kung saan may video na nagsalita itong si Orly Gutesa na sinasabi na siya ay ginipit at pagkatapos ay ikinulong at pinababawi yung kanyang statement at gusto ay idiin ito daw pong si Marcoleta at si Defensor.
3: Mm-hmm.
1: Na ngayon ay nakakulong na, ha, mga kaibigan. Ngayon, ang sinasabi po na BJMP kumpleto na. Sapagkat maaaring makumpleto na, ha. Bong, Jinggoy, Marcoleta, at ang P. Hindi si Ping, ha? Hindi si Pinky.
3: Mm.
1: Si Peter.
3: Yun pala.
1: Yan. Kaya, buo na po ang puzzle. Ha? Yung iniisip natin, sino kaya yung P? Si Ping. Mm. Si Ping. Aba, eh si Ping nga ang nagsabi kay Senator Alan Peter Cayetano, eh.
3: Mm.
1: Na isusunod siya at ilalagay siya, ipakukulong siya.
3: Napa.
1: Doon sa kinakukulungan ni na Senator Marcoleta, Defensor Jinggoy sa Payatas. Yan, mga kaibigan, na titingnan po natin yung maring maging kaganapan. Hindi pa po natin sigurado lahat yan, ha? Yan po ay mga balita lang na so nananatiling hearsay. Ito pong kay Peter Alan Cayetano, ha?
3: Mm-hmm.
1: Yan, mga baligtad, eh. Alan Peter yun, eh, ha? Pero pina rin, di ba?
3: Pina rin, pasok pa rin.
1: Pasok pa rin po yan, ha? So, lahat po yan, ayaantayin natin ang mga kaganapan. At sinasabi ng prosecution na malakas ang kanilang panig, ha? Pero kung kayo po ay nanonood, ha, sa tinatawag na impeachment sa pamagitan ng telebisyon o sa pamagitan ng inyong mga gadget, ha, eh makikita po natin ang katotohanan na hanggang ngayon na nasa Senate port na, ha, ay fishing expedition pa rin po ang ginagawa ng prosecution. Wala po silang ebidensya na ihaharap, na sabi nga, the proof, di ba, remains
3: the burden of the accuser.
1: Of the accuser. The proof of the pudding is in the eating.
3: Yeah.
1: Yan, mga kaibigan. So, kayo ang nag-aakusa. So, kayo ang dapat maglabas ng evidence, mga kaibigan. So, pero, nakita mo naman, doon sa punto na si Ciel Apeng Jokno, pinipilit na buksan yung box na parang yung natandaan natin, yung natandaan po ba ninyo yung envelope ni dating Pangulong Joseph Estrada sa panahon ng kanyang impeachment na ginawa niya yung nag-resign na lamang siya, di ba?
3: Yeah.
1: Oh, so, yan po ngayon ang gusto nilang buksan. Ngunit, may batas, di ba?
3: Yes.
1: May tinatawag na privacy.
3: Bank secrecy law.
1: Bank secrecy law at privacy.
3: Privacy, yan.
1: Oh, yan. Of data, di ba? Yes. Na hindi dapat buksan. Oh, ngayon, pinipilit nila na ito ay buksan.
3: Yes.
1: Oh, so, ibig sabihin po, maliwanag ha, wala silang ebidensya kung kaya pinipilit nilang pabuksan ang box na naglalaman ng SALN o BIR na mula sa BIR, di ba? Para makita nila at doon sila hahanap ngayon ng evidence, mga kaibigan. So, nakikita po natin na ito ay tila isang planado na ginagawa sa kasalukuyan. Ah, na hindi natin malaman kung sino yung boss na nag-uutos, dahil lahat halos ng tanggapan, institusyon ng ating gobyerno ay gumagalaw at ginagamit para sa interes lamang ng iisa o dalawa, mga tatlo, di ba? Hanggang ngayon, sabi nga po ni Edu Manzano, tila inililihis, tila inililihis na siya naman po totoo. Ginagawa ang lahat ng paraan para ilihis ang issue dito po sa flood control scam na talaga naman pong nagdulot ng iba yung kahirapan sa ating mga kababayan sapagkat bukod sa walang programa dahil yung pong pera na dapat sana inilaan nila sa mga programa na magbibigay ng oportunidad pang kabuhayan dahil hirap na po ang ating mga kababayan o mga proyekto. Pero wala po tayong nakikita na mga makabulang programa na tutugon sa mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino sa kabila ng tayo ay lubog pa sa utang na umaabot sa 18.5 trillion na ang magbabayad ay tayo rin po, mga kaibigan. Kasama na po yung ating mga anak at maging ang mga sanggol sa sinapupunan ay siya pong magbabayad ng utang ng utang ng utang na nila.
3: Yes.
1: Na ultimo sanggol na walang malay ay magbabayad ng utang. Hindi lamang po yan. Bukod sa kinurakot sa pamagitan ng flood control scam, nasaan na rin po ang pera na kinuha nila mula sa PhilHealth na nagkakahalaga ng 30 bilyong piso. Nasaan na po yung tinatawag na pinagbilhan ng mahigit 100, mahigit 300 na sinasabi di umano, ha? Kasama na yung 100 plus na ibinenta na tonelada ng ginto. Nasaan na yung pera ng PDIC?
3: Yes.
1: At nasaan na rin yung pera ng Maharlika investment funds na kung saan ay kinuha sa DBM, kinuha sa GSIS, sa SSS, sa Land Bank. Mga kaibigan, nasaan na po lahat ang mga salapi na yon na bakit patuloy tayong palubog ng palubog?
3: Yes.
1: Kaya marami po sa ating mga kababayan sa kabila ng lahat ng kanilang panggigipit at alam na rin ng taong bayan na ang ginawa nila ay frame up laban sa ating Vice President Sara Duterte. Ito ay sadyang pinlano ng mga may buktot na kaisipan upang manatili sila sa poder ng kapangyarihan. Ganyan po kasakim, mga kaibigan. Kaya dito sa Lumilisaw na balibalita, ha? Oh, humanda ka na dyan, tutunga-tunga nga ka dyan, Senate President Win Gatchalian, ha? Hindi naman pala ikaw ang magiging Vice President kung yun ang inaasam mo. At yung tatay mo, ha? Tuwan-tuwa dahil yung kanyang nasuspindi, ha? Na project na
3: reclamation.
1: Reclamation diyan sa
3: Manila Bay.
1: Manila Bay. Baka matuloy. Mm. 34 billion, ha? Kasama na yung mga iba pang Chekwa na kamag-anak po ni Don Pepot, ha? Kaya yan po, mga kaibigan, ha? Kaya ngayon pa lamang ay nakikita na natin na sa kabila ng kanilang mga kung ano-anong panggigipit ay tumataas ng tumataas ang rating ng ating Vice President at naiiwan ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa kabila ng kabi-kabila na mga ayuda.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Yeah. Kaya yan po, mga kaibigan, ha, ang dapat nating pag-aralan. Sapagkat lahat ng kanilang ginagawa na akala nila tanga o tangie, bobo ang sambayan ng Pilipino, diyan po sila nagkakamali. Hindi pa nila ginagawa na parang pelikula, alam na ng taong bayan kung ano ang magiging ending. Kaya nila kinukuhan sa pilitan ang mga senador para pagdating ng botohan, talo. Dahil hindi makukuha yung kailangan boto. 7 para ma-acquit, 16 para manalo ang prosecution. Kaya inuubos eh, wala nang natira. Si Bongo, Senator Bongo at si Robin Padilla na tila haharapan pa rin ng kaso dahil si obstruction of justice, si Robin Padilla. Yeah. Pasalamat po ang ating Senator Christopher Bongo na matindi ngayon ang isinusulong na paggiba sa ICC ng superpower na bansang Amerika sa pamuno po ni President Donald Trump at ng kanya pong Secretary of State Marco Rubio na sisiguruhin, ha, sisiguruhin na gigibain, wawasakin ang ICC court. At sila po ay naglunsad ng diplomatikong pakikipagkasundo, ha, sa mga bansa na kaanib nila na sa ng United Nations, ha, para yung mga miyembro ay bumitiw sa ICC at nang ganon sa ganon ay makulangan o maubusan ng pondo at tuluyan ng mawasak. So, meron po tayong pag-uulat na papasok.
3: Opo. Mula po kay kasamang John Manlapas, NBI Chief Matibag, magpapatotoo sa investigasyon ukol sa umano'y inupahang mamamatay tao ni BP Sara Duterte. Samang Jong.
4: Inihayag ng House Prosecution Panel na inaasahang haharap sa Senado sa Martes si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag upang magbigay ng karagdagang detalye sa investigasyon kagnay ng muling pahayag ni Vice President Sara Duterte na nag-utos siya ng isang mamamatay tao laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., magbibigay si Matibag ng paliwanag tungkol sa masusing investigasyon ng NBI kabilang ang mahakbang na ginawa upang matukoy ang sinasabing mamamatay tao na hindi saklaw ng naunang testimonya ng Cybercrime Division. Gayunman nilinaw ni Tolosa na hindi nakasalalay sa pagpapatunay kung may totoong mamamatay tao ang kaso sa ilalim ng Article 4 ng impeachment. Anya ang pangunahing issue ay ang umano'y pampublikong pagbabanta ni Duterte na ayon sa prosecution ay isa ng impeachable offense dahil nagdulot ito ng takot sa mga taong umano'y kanyang pinagbantaan kabilang ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Wala namang binantaan ang ating Vice President Sara Duterte maliban doon sa sinasabi niya na kung siya ay mapatay, meron na siyang kinausap na papatay. Ang gusto niyang ipapatay ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at si Romualdez. Diba? Walang tao. Kaya itong si Matibag na matitibag ka rin. Malibag. Ano ba 'yan?
3: Matibag.
1: Tibag.
3: Melvin Matibag.
1: Darating ang oras, hindi naman sa habang panahon. Ang Diyos nilikha ang mundo na sinasabi ay mayroong katapusan, 'di ba? Dahil mayroong paghukom, 'di ba? So, ang tao, ang buhay, mayroon ding katapusan. At lahat ng bagay sa mundo ay mayroong katapusan. Kaya nga, kung may simula, may katapusan. Dapat sana yan ay iniisip nitong mga taong humahawak sa kapangyarihan na akala nila ay hindi na matatapos ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, ang sinasabi, kunti testigo, dahil yung dalawang testigo na galing din sa NBI, itong si Kalulo.
3: Kalilong.
1: Akala ko Kalulo, kawawa sa Pampangan. Kalulo naman. Abe, makalunos ka naman. Kalulo, kawawa yon. Anong pangalan niya?
3: Kalilong.
1: Kalilong. Wala eh, di ba, sablay.
3: Wala rin.
1: Ito ring attorney Lotok.
3: Lotok, eh.
1: Mukhang nagdaluhap, ha? Mukhang nag-aapuhap. Kaya sablay din, di ba? Kaya yung sinasabi ng prosecution na tila wagi sila, mukhang sablay din, di ba?
3: Yes.
1: Sapagkat hanggang ngayon, ngayon pa lang ulit magkakaroon yata ng pagdinig eh. Bukas,
3: sasalan nila si
1: Hindi, Matibag. Yung ngayon, meron.
3: Ngayon yung sa ano, yung sa
1: Yun ang sinasabi ko. Ikaw lagi kang lumalampas eh. Pagtanong, kung ano yung tanong, yun lang ang sagot. Alam mo naman ako eh. Prosecutor.
3: Yung green box, mamaya, pag didibatihan nila.
1: Pag binuksan nila yon, mananagot sila. Ngayon, kung ang Pangulo, kaya nga humingi sila ng tulong sa Pangulo eh.
3: Pangulo.
1: So, parang dito sinasabi na ang batas natin ay baliwala na. Sapagkat kahit may batas, kahit yung sinasabi natin may bank secrecy law, may privacy data law, baliwala eh. Ha? Dahil kung ano rin ang gusto nila, dahil sila ang nakaupo in power, di ba? Siyang masusunod. Ganyan na ba ang takbo ng ating gobyerno sa kasalukuyan? Asa na yung tinatawag nating demokrasya na lumilitaw ngayon, democracy na? Dahil wala na eh. Sila na lamang ang nasusunod. Paano na ngayon ang karapatan nating mamamayan na ipinagkaloob din naman sa atin ng saligang batas? Tulad din ng ipinagkaloob sa atin na tayo na mamamayang Pilipino sa pamagitan ng ating kaisa-isang boto ay senlilika ng gobyerno na tayo ang bubuo sa pamagitan ng pagboto sa mga taong uugit ng ating gobyerno.
3: Yes.
1: Diba? Mm. Pero lumalabas na wala tayong kapangyarihan, sa kanila na lang ang kapangyarihan. Sapagkat ang gusto nila yung nasusunod eh. Diba?
3: Binagraso nila.
1: Oh, ngayon, meron ulit report na papasok si Jong Manlapas ulit.
3: Opo.
1: Ang sabi ni Jong Manlapas sa kanyang pag-ulat, Prosecutor Tolosa, naniniwalang ang bank records ni Vice President Sara Duterte ang pinakamainam na depensa sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Eh kung walang nakalagay. Sige, Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Iginit ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na kung naniniwala si Vice President Sara Duterte na mali ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tungkol sa kanyang yaman, dapat pumayag ang kanyang kampo na ilabas sa Senate Impeachment Court ng kanyang bank's record at income tax returns. Ayon kay Tolosa, ang mga dokumentong ito ang pinakamalinaw na magpapatunay kung tumutugma ang yaman ni Duterte sa kanyang inineklarang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Anya, hindi lahat ng bank account ang nais ipasumpina ng prosecution, kundi ang mga particular na account na nakasaad sa ulat ng AMLAC. Binanggit din ni Tolosa na iniulat ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na covered as suspicious transaction mula taong 2005 hanggang 2026. Samantalang 88.5 million pesos lamang ang inideklarang net worth ni Duterte noong taong 2024. Dagdag pa niya, patuloy na pagtutol ng depensa at paglalabas ng mga record ay lalo lamang umanong nagbubukas ng mga katanungan. Inaasahang magpapasya ang Senate Impeachment Court sa ikapitong araw ng paglilitis kung papayagan ang subpina sa mga bank records at income tax return ni Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. At
3: isa pa po.
1: Dating speaker, Romualdez, handa umanong harapin ang anumang reklamo sa ombudsman, Jong Manlapas, nagbabalik. Jong.
4: Iginit ng legal counsel ni dating Speaker President Martin Romualdez na handa ang kanyang kliyente na harapin ang anumang reklamong maaring ihain ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano yung flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, wala umanong ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang irregularidad at wala pang isinasagawang preliminary investigation dahil nasa case build-up pa lamang ang usapin. Anya, wala rin naging partisipasyon ng dating speaker sa pagpupondo at pagpapatupad ng mga flood control projects. Dagdag pa ni Fajardo, hindi rin kapani-paniwala ang pabago-bagong testimonya ng mga tinaguriang bodyguards at maging ang mga Independent Commission for Infrastructure o ICI ay wala umanong nakitang pananagutan laban kay Romualdez. Sinabi rin niyang nananatili sa bansa ang dating speaker patuloy na ginagampanan ng tungkulin bilang kinatawan ng Leyte at nakahandang tumugon sa anumang proseso ng ombudsman kapag siya ay formal nang inatasan sumagot sa mga paratang. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, ako eh mukhang handa talagang harapin, ha? Mukhang naiayos na lahat, ha? Kaya handa na silang harapin, mga kaibigan, ha? Yung kaso, ha? Yung ICI, sino ba nag-appoint sa ICI? Diba?
3: Ang ulang bongbong, Marcos.
1: Oh, diba? Eh ngayon lumalabas nga eh. Dahil sa lumalabas na balita, hindi natin alam kung totoo ito o hindi, diba? Nang itatalaga ng ating Pangulo na Vice President kung sakaling ma-impeach, ha? Kaya pinipilit nila eh na makuha itong si Cayetano, ha? 2 bilyar, 2 Cayetano O, dalawa na lang natitira. O, para makumpleto na na pagdating sa butuhan, panalo sila. Diba?
3: Mm.
1: 16, asa na, wala nang 7.
3: Kasi nilang ibaba yung ano eh, base number, kaya isa sa mga gagamitin dahilan yun eh.
1: Oo, kaya yan mga kaibigan, ah, yan si Cayetano, ang kanilang pinipilit na ikaso ay yung tungkol sa Seiya Games.
3: Mm.
1: Na kung saan ay ang chair noon ay si Senator Cayetano, diba? Mm. Dating DFA secretary siya noon, diba?
3: Mm.
1: Oh, pero sinasabi na ang may pinakamalaking ginawa ay itong si ngayon ay secretary ng DPWH Vince Dizon, na sinasabi naman na naabsuelto na. Diba? Inabsuelto na eh. O, eh bakit si Vince Dizon inabsuelto? Ngayon, siya, si Peter na BJMP, ha? Siya pala yung P. Ha?
3: Yes.
1: Ayan, mga kaibigan.
3: Pwede ba yung blood control di umano sa Taguig na isa pa sa sisilipin nila?
1: Eh, wala naman daw blood control sila sa Cavite. Eh, kahit wala, lalagyan ka. Pwedeng ganun, di ba? Posible po, lahat ngayon, posibleng isipin ng taong bayan. Hindi pwedeng kayo lang ang nag-iisip. Kaya tumataas ang rating eh. Dahil ang taong bayan, naunang mag-isip at magbigay ng konklusyon sa inyong mga susunod na gagawin. Di ba?
3: Yes.
1: Eh, talagang gusto ninyo na manatili in power tulad ng sinasabi ni Senadora Amy Marcos, dahil gusto ninyo na palitan ang ating 1987 Constitution sa pamagitan ng CONAS na ngayon ay may mga usap-usapan na dyan sa Quezon City ay nagsisimula ng magpapirma. Nagsisimula ng magpapirma na yung iba ay pumirma, akala'y ayuda, pero yung iba nabasa nila kaya hindi sila pumirma. Kaya paalala sa ating mga kababayan, huwag kayong basta-basta pipirma nang hindi po ninyo babasahin at hindi nyo alam kung ano ang inyong pipirmahan.
3: Yeah.
1: Kaya marami po na kasalukuyan na ginagawa ang kasalukuyang mga galamay. Kung hindi man ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay yung kanyang mga galamay ang siyang kumikilos para maisakatuparan yung kanilang hangarin, layunin na patuloy na manatili sa kapangyarihan para patuloy na maging hayahay ang kanilang buhay.
3: Yeah.
1: Sa kabila po ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino, nagagawa po nilang lahat para patuloy na mamayani ang kanilang mga kagustuhan. Kawawa naman ang taong bayan, diba? O, patuloy po tayo sa ating hikahos na pamuhay. Kami lang ni Don Pepot, wala kami panggasolina.
3: Eh bukas tataas pa. 10 piso ang itataas ng diesel bukas.
1: Naku, kailangan pa naman.
3: 4 piso ang gasolina. Eh,
1: ang diesel magkano?
3: 10 piso po.
1: Eh nung nakaraan, 5 piso eh.
3: Opo, ngayon 10 piso bukas.
1: Ibig bagang sabihin, ibabalik na naman sa dating presyo.
3: Babalik na po doon.
1: Ako, sis Mariano Garapone.
3: Eh, alam natin, yung ginagamit nilang stock, yung paring old stock yan eh.
1: Wala nga tayo yung tinatawag
3: wala na
1: price control eh. Nung araw may price control eh.
3: Yes.
1: O, wala ka pa siguro ng malay, pero nung araw panahon ni Marcos, may price control.
3: Mm-hmm.
1: Ngayon, wala na lahat. Dahil nung 1987 Constitution, binago nila yung dating 1973 Constitution. Ngayon, gusto na naman baguhin. Diba?
3: Mm-hmm.
1: O, eh sinasabi nga na para mabago yan, kailangan manatili sila sa posisyon, sapagkat ang tao ay maaaring kung yung kanilang mga plano ay maisakatuparan, eh ano pa magagawa ng taong bayan, di ba?
3: Yes.
1: Kaya yun po ang sinasabi natin na dapat ay isipin din nila higit sa lahat kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang kanilang sinumpaan ay to serve and protect, pagsilbihan ng taong bayan at hindi supilin, hindi yung sila na lamang ang dapat masunod at ginagawa nila na ang taong bayan ay maging alipin o tagasunod na lamang. Tagabayad tayo ng tax, di ba? Tayo ang tagapagtrabaho, tayo lahat at sila kukunin lang, nanakawin, kukurapin ang taxes natin o buwis, ibubulsa at hayahay ang buhay. Tayo naman hilahod at nananatiling nakanganga, mga kaibigan. Kaya kawawa po ang ating kalagayan sa kasalukuyan kung hindi tayo kikilos. Ang pagkilos naman po hindi natin ay hindi yung tinatawag sa marahas na paraan. Kailangan po sa isang naayon sa ating sariling batas na pamamaraan, yung pagbibigay sa atin ng kalayaan na magtipon-tipon para maisatinig ang ating mga boses, maihayag yung ating mga karaingan sa ating gobyerno, at nang sa ganon ay baka sakali tugunan, di ba?
3: Eh, ang lumalabas, nakatablan naman sila ng hiya.
1: Ang lumalabas, hiya? Parang nagulat ako ah.
3: Tataldong ba ba?
1: Wala na po kasi, di ba? Nakita mo naman itong si Marites Malibag. Di ba makapalang mukha nito? Di ba? Na MBI, papasok ka sa problema, di ba, ng Senado. Hindi sila dapat taga-siyasat lang, taga-imbestiga.
3: Yes.
1: At i-re-report nila. Hindi yung parang sila yung nakakaalam, parang sila ang makapangyarihan.
3: Para din ang ombudsman na kanang galaw.
1: Para din ang ombudsman, di ba?
3: Kaya sino ang galaw ng ombudsman?
1: Oo, kasi magkakaano yan, ombudsman ang nasa ilalim DOJ at tapos MBI. Sa ilalim naman sila ng ehekutibo lahat, di ba? Ngayon, sinasabi natin, kapag ganyan ang inyong galaw, eh baka ang taong bayan eh, mapilitan din ang gumalaw na para mawala kayo lahat sa posisyon, di ba? Ayaw natin yun sapagkat ang gusto natin na matapos ng bawat isang inihalal ng taong bayan, yung kanilang termino sa pamamagitan ng paggawa ng tama, di ba? At hindi yung ginagawa tayong alipin na walang kalayaan at sila lamang ang malaya na gumawa ng kanilang mga gusto at lahat ng kapretsyo nila ay masunod. Yan po ngayon ang nagiging kalagayan natin eh. Kaya nakita naman ninyo na maging ang ating mga kababayan sa ibang bansa, yung ating mga OFWs, ay hindi rin po sumasang-ayon. Dumarami yung mga bansa kung saan may mga Pilipino ang nagsisipag-rally din. At nakita rin naman natin kahapon tila ang internet ay tila wala kahapon eh. Dahil para hindi nga naman makapag-share-share ang taong bayan at pansamantala, walang ano, wala kang mapapanood na tungkol sa ginaganap na rally kahapon.
3: Malaki. Madaming dumalo kahapon doon.
1: At hindi rally lamang sa Liwasang Bonifacio, kaya
3: sa iba't ibang dako.
1: Yung sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang lugar, ay meron ding kasabay ng rally dito sa Liwasang Bonifacio. Ay meron ding mga nagsisipag-protesta sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Kaya dito naman, nagtatanong sila, marami sa ating mga kababayan, kung ganap ba na malansag ang International Criminal Court, ibig bagang sabihin o ibig bang sabihin ay makakalaya na ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sa pagkakakulong ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon ng idea si Donald Trump, di ba? Dahil kahit na tayo isang mahinang bansa na itinuturing, maliit na bansa, mahirap na bansa, pero kung sa isang sa isang presidente nagawa, edi parang ito ay pwedeng gawin sa mga bansa tulad ng ginawa sa Russia na kung saan pinadala ng warrant of arrest si Putin, at sa Israel pinadala ng warrant of arrest si Netanyahu. Kaya nangangamba itong si Senate, itong presidente ng US, Donald Trump, dahil kakasuhan yung kanyang mga sundalo eh.
3: Yes.
1: Oh. Kaya kaya niya na ilunsad yan tinatawag na gibain ang International Criminal Court.
3: Meron tayong ng mabansa,
1: pag-uulat mula kay
3: Diyong Manlapas. Yan, Diyong Manlapas. 20 public schools sa Quezon City gumamit na ng solar energy. Samang Diyong.
1: But po si Diyong...
4: Pinasiniyaan ni Quezon City Mayor J. Belmonte ang mga bagong solar power system sa San Agustin Elementary School, Novaliches High School at San Bartolome High School bilang bahagi ng solarization program ng pamalang lungsod. Bawat paaralan ay nilagyan ng 170 solar funnels na inaasahang magbibigay ng malaking tipid sa gastusin ng kuryente kada taon. Tinatayang aabot sa 930,000 pesos ang matitipid ng San Agustin Elementary School, 489,000 pesos sa Novaliches High School at 410,000 pesos naman sa San Bartolome High School. Sa ngayon, umabot na sa 20 paaralan sa Quezon City ang gumagamit ng renewable energy sa ilalim ng green initiatives ng lungsod. Ayon kay Mayor Belmonte, layunin ng programa na gawing solar powered ang lahat ng pampublikong paaralan upang mailaan ang matitipid na pondo sa pagpapabuti ng mga pasilidad at iba pang proyektong makikinabang ang mga mag-aaral. Ako si Diyong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Diyong Malapas. Ito nga yung sinasabi natin eh. Bago natin pabalikin yung ulat ni Diyong Malapas.
3: Yes.
1: Talaga namang sa nakikita nating mga kaganapan ay nakikita ng taong bayan at napapatunayan na inililihis ng administrasyon ang issue ng flood control scam para sana malantad yung katotohanan, managot at higit sa lahat ay malaman ng taong bayan kung sino ang mga mastermind.
3: Yes.
1: Alam na natin doon, Pepo, timigit ko mulang, ha? Dahil nagsabi na si Sandy ko, ha? Na ang nakakaalam o ang mastermind, kung hindi man niya sinabi ng diretso, ay yung mas mataas sa kanya at ang mas makapangyarihan. At maging si dating Speaker Romualdez ay sinabi naman, tinuro, ehekutibo.
3: Mm-hmm.
1: Ha? O ang may kapangyarihan. Kaya nangyari daw yan lahat ng yan. Pero, ang hindi natin maintindihan, si Amina Pangandaman, may malaki palang bahagi. Ha? Diyan sa paglaki ng paglaki o paglobo ng flood control scam.
3: Mm-hmm.
1: Ha? Dahil, at siya rin pala ang tila humiling para yung tinatawag na confidential fund na wala naman palang ni-request ang ating Vice President Sara Duterte ay i-download sa kanya ng December 20.
3: Yes.
1: Kung kaya nataranta, kung kaya sinasabi na
3: 11 days.
1: May isang inutusan na nagbigay sa kanya ng malaking halaga na para ito ay ipamahagi doon sa mga dapat pamahagian ng pera para ito ay maubos dahil kailangan para sa 2022 o 23, di ba?
3: Opo.
1: Ay panibagong budget na naman.
3: Na 11 days lang, may pamahagi doon.
1: Siyempre, mamadali ka, di ba? Kaya talagang itong ginagawang panggigipit ay parang tila planado para kung sakali mailagay si dating Speaker Romualdez ay may magpuproteksyon sa kanilang lahat.
3: Yes.
1: Diba? Dahil mga kongresista halos sa sinasabi di umano na 90% at siyam di umano ha ang senador na nabigyan ng mali-maletang pera. Kaya nga itong si ano ba yan, si Eric Sylvester, di ba?
5: Yes.
1: Eh talagang todo ang pagtatanggol, di ba? Na para mailihis ng husto ang issue ng blood control scam, dahil siya rin pala ay nakatanggap hindi lang 6 kundi 8 maleta. O, di ba?
5: Yes. O,
1: kaya
5: ayon doon sa mga Marines eh.
1: Oo, pero marami na po ang nagagalit, ha?
5: Mm-hmm.
1: Kaya kung magkakaroon ng isang patas na eleksyon, ha? At itong si COMELEC chairman
5: Garcia
1: eh hindi tayo makakaasa na magkakaroon tayo ng isang patas na eleksyon na kung siya ay mawawala at mapapalitan ng bagong COMELEC chairman, ha, ay baka magkaroon tayo ng patas na eleksyon. Pero kung si Erwin Garcia pa rin, ay wala tayong aasahan na patas na eleksyon. Si Jong Manlapas, may pag-uulat, Vice President Sara Duterte dumalaw sa isang paralan sa Lanao del Norte. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Bumisita si Vice President Sara Duterte sa Masibay Integrated School sa Masibay Nunungan, Lanao del Norte, kung saan nakasama niya ang mga mag-aaral at personal na inikot ang ilang silid-aralan noong nakarang buwan. Sa kanyang pagbisita, muling binigyan diin ng pangalawang pangulo ang kahalagahan ng edukasyon bilang susi sa pagbabago ng buhay at hinikayat ang mga estudyante na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at magsikap na makapagtapos. Nagpasalamat din si Duterte sa mainit na pagtanggap at sa mga mensaheng inihanda ng mga mag-aaral para sa kanya, na anya'y nagsisilbing dagdag na inspirasyon sa kanyang patuloy na paglilingkod sa bayan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. At ibalik na ulit natin si Jong Malapas para sa kanyang ulat, Prosecutor Ridon. Ito yung kamag-anak mo rin, di ba? Sa Ilong. Ayan. Hinamon ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilabas ang mga tax bank at AMLAC records. Okay. Jongman.
4: Hinamon ni House Prosecutor Terry Ridon ang kampo ni Vice President Sara Duterte na payagan ang paglalabas ng kanyang tax record, bank records at mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLA kung wala namang anong tinatagong impormasyon na magkisaparatang na

0: momento kaysa magtuon lamang sa mga teknikalidad bago magpasya sa usapin ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Abay, ang haba nang niyari ni Jong Malapas na pag-uulat. Ah. Mm-hmm. Mukhang wala pa yung ating mga pambato na si Jojo Sikat, mm-hmm, Romel Madrigal, mm-hmm, ah, o so Jong Malapas. So na yun, mukhang busy si Jong.
2: Nag-iikot pa sila, naghahanap pa yung balita.
1: Okay, oh, itong si Party List, ako Bicol Saro. Diba? O Bicol Saro, Terry Redon, bakit sinasabihan ang ating Vice President Sara Duterte na ilabas na, diba? Mm-hmm. Ilabas na yung kanyang record, diba? Financial record.
2: Yes.
1: Kung maglalabas si Sara Duterte, dapat maglabas kayong lahat. Lahat, mula sa Pangulo hanggang, yes, sa pinakamababa, dapat ilabas ninyo lahat.
2: Mm.
1: Ah,
2: paalam sa tao.
1: Bakit si Sara Duterte lang o bakit si Vice President Sara Duterte lang ang gusto nyong lumabag dyan sa tinatawag na privacy data law, mm, at saka yung bank
2: secrecy law.
1: Secrecy law. Mm. Diba? Oh, dapat lahat kayo, sana all. Mm. Diba? At saka kayo ang nag-aakusa the burden of proof nasa sa accuser. Kaya, yes, dapat kayo ang maglabas ng patunay na merong ganitong kalaking kabuhayan, may ganitong karaming pera sa bangko ang ating Vice President Sara Duterte. Bakit ang uutusan nyo na pumayag na ilabas yung kanyang SALN ay ang Pangulo? Maluwanag naman ng sinasabi, di ba?
2: Yes.
1: Kayo na accuser, nasa inyo ang burden of proof. Kayo ang dapat maglabas ng ebidensya sa inyong mga akusasyon at hindi yung inaakusahan ang maglalabas ng ebidensya. Eh, siyempre, bakit ko ipapahamak yung sarili ko? Di ba? Yes. Eh, kaya kayo nga, kahit na tinuturo na kayo ng taong bayan, pilit pa rin kayo nagkakaila, eh. Diba?
2: Mm. Oh,
1: dahil yun yung tinatawag na survival.
2: Yes.
1: Self-survival.
2: Mm.
1: Oh, eh, lalo na yan, wala namang katotohanan yung inyong mga paratang. O, di umano. Dahil, kung merong malaking yaman na naitago si Vice President Sara Duterte, eh baka hindi natutulog sa ilalim ng kulambo si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Mm. O, nakasama pa niya yung Prime Minister ng Japan, di ba?
2: Abe, si Abe.
1: Si, mm, oh, si Abe. Oh, mm, na pinatay, di ba?
2: Yes.
1: Oh. So, walang katotohanan yung inyong mga akusasyon. Ngayon kung inaakala ninyo na totoo, kayo ang maghanap kung paano, ha? Humihingi kayo sa ating Pangulo o bakit hindi kayo bigyan ng ating Pangulo, mm, ng otoridad?
2: Mm.
1: Otoridad para buksan ang green box.
2: Ayan.
1: Mm. Non-white envelope. O ngayon, green box naman. Ha?
2: Yes.
1: Sus Mariano, garapong walang asukal. At tayo ay magbibigay muna, Don Pepot,
2: apa,
1: ng paalala at sa ating pagbabalik. Ibibigay mo ang binang ng telepono at kung paano kayo magpapadala po ng inyong mensahe. Bukas po, magla-live kami.
2: Yes.
1: Wala?
2: Okay. Si Redon din ang nagsasabi, Tita Carmen, eh, na dapat daw ibunyag na ni BP Sara kung sino yung mga Merigis Piatos, lahat na binigyan niya.
1: Hindi ba meron din sa
2: alam niya confidential niya yun, eh,
1: campaign donation sa ating Pangulo. Meron din pangalan doon, Mary Grace Piatos, ah.
2: Mm.
1: Oh, eh bakit yun hindi mo tanungin? At yun ang hirap ninyo sa korte, sa Senate, di ba?
2: Kasi ebidensya gusto manggaling kay BP Sara, eh. Hindi
1: Kaya halata ng halata na nanatili kayo sa fishing expedition.
2: Yeah.
1: Wala

0: kayong mga ebidensya, puro paratang, puro akusasyon, pero ebidensya, wala kayong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng inyong mga akusasyon. Diba? Mm. So, handa na ba yung ating paalala? Wala pa. O yan, mga kaibigan, ano? Kaya, yung tanong kanina, na kung sakali na madismantle ang ICC, yan ba ay mga ngahulugan na makalalaya na ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, di ba? Mm-hmm. Yun ang tanong ng ating mga kababayan, yung mga kababayan nating OFWs dyan sa na nagrarally dyan sa The Hague, Netherlands. Mm-hmm. Eh talagang gusto na nila na makauwi ang ating Pangulo na sa totoo lang naman, kung may kasalanan, at yan ay base rin sa Rome Statute, sa rules ng Rome Statute, diba? Ay dapat dadaan muna sa local court. Yes. At maging yung bagong presiding judge na si Joanna Corner, hinihingi rin yung dokumento na nagpapatunay na dumaan sa local court ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya sinasabi niya na walang jurisdiction ang ICC.
1: Yes.
0: Sa ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Mm. Okay, nakahanda na ba yung ating paalala?
1: Wala pa po.
0: Ayan, wala pa.
1: Wala pa po.
0: So, yan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
6: Happy anniversary, baby!
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs. Okay, Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ito pa rin ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, kasama po si Dom Pepot, alias James Gojo. At mamaya po, magbabasa tayo, pero sabihin mo muna kung anong numero ng telepono para tawagan sa mga tatawag bukas, yes. At kung paano sila magpapadala ng kanilang mga mensahe.
2: Ito na po yung bilang namin telepono. Pakilista po ninyo para makatawag po kayo bukas. 0917-581-6500. Ulitin ko po. 0917-581-6500. So magpapadala na po mga mensahe ninyo. Pakisar po sa inyo mga Facebook ng Radio Bandido TV. Narayan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At narayan po ninyo pala nito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Magpadala po kayo mensahe sa Facebook. At maging sa YouTube. Babasahin po namin lahat ng mensahe ninyo ng Tita Carmen.
1: Okay, at may pagbabalita ang ating kasama, Chona Yu, AI-generated videos ng China laban sa Pilipinas, kinundi na ng Malacanang. Chona Yu.
3: Mariing kinundi na ng Palasyo ng Malacanang ang inilathalang AI-generated videos at editorial cartoons ng China Daily na gumagamit ng mapanlait, mapangalipusta at racist na paglalarawan sa mga Filipino. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, buong puwersa na sumusuporta ang Malacanang sa naging aksyon ng Department of Foreign Affairs na pumalag sa ginawa ng China. Sabi ni Abalos, bilang isang Pilipino, lubos na nakalulungkot at nakagagalit ang ganitong uri ng pagpapahayag na tahasang yumuyurak sa dangal ng lahing Filipino. Sinabi pa ni Abalos na walang puwang ang pagiging racist at ang paghamak sa anumang mamamayan o bansa sa isang sibilisadong lipunan. Ang tunay na paggalang-anya sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa paggalang sa dignidad at pagkatao ng bawat mamamayan. Karapat dapat anya ng bawat Filipino sa paggalang at dignidad. Sabi ni Abalos, buo ang kanyang pakikiisa sa DFA sa pagtutol sa ganitong mapanirang propaganda at sa pagtatanggol sa dangal, karapatan at pagkakakilanlan ng sambayanang Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, na yun ay talagang malaking insulto sa atin kung ang tinawag niya ay kalahatan, di ba? Kung sinabi niya na mukhang unggoy ang mga Pilipino. Eh, ang sinabi naman yata, ito lamang si Tariele, di ba? Oh, tama ba ako? Hindi ka naman nag-iisa dyan. Commodore Tariela, di ba? Meron ka rin namang kasama dyan na mukha rin namang unggoy na sinasabi, di ba? Kaya huwag kang malungkot. Kami, ayaw namin siyempre, dahil kung iisipin mo, ilan ang pandaigdigan na Pilipina, ha? Ang naitanghal, di ba?
2: Beauty queen yan.
1: Ang unang beauty queen natin ay si Miss Universe Gloria Diaz, ha? Na tila nagalit naman o hindi maganda yung kanyang sinabi labang kay Senadora Pia Cayetano. Kahit ba naging Miss Universe ka noon, di ba? Unang Miss Universe, pero osla ka na. Hindi ka na dapat nagsasalita nang hindi maganda at hindi mo trabaho eh. Yung tao, meron siyang pinaglalaban eh. Di ba? Para punahin mo
2: boses niya.
1: Ang boses niya, parang hindi yata maganda. Sige. Si
2: Romel.
1: Romel Madrigal, may pag-uulat, 7 taong gulang na batang lalaki. Nawawala matapos anurin ng malakas na agos ng ilog sa Calamba City. Ay naku, flood control na naman to. Sige.
4: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at iba pang rescuers para sa 7 taong gulang na batang lalaki na nawawala matapos tangay ng rumaragas ang agos ng ilog sa barangay Mapagong, Calamba City nitong Linggo. Agad namang rumisponde si Calamba City Mayor Ros Rizal sa mga residenteng naapektuhan ng pagtas ng tubig sa ilog. Personal niyang pinangunahan ng pamamahagi ng relief assistance at iba pang pangunahing pangailangan sa 190 individual na apektado ng kalamidad. Ayon kay Mayor Ros Rizal, siyam na kababayan ang inanod ng malakas na agos. 4 na residente ang unang nailigtas, sinundan pa ng 2 habang nagpapatuloy ang operasyon ng mga otoridad sa paghahanap sa nawawalang bata. Makikita sa lugar na halos natabunan na ng tubig ang mga kabahayang itinayo sa gilid ng ilog dahilan upang maging lubang mapanganib ang pananatili ng mga residente. Dahil dito, sinusulong ng lokal na pamahalaan ang relokasyon ng mga pamilyang naninirahan sa mga high-risk area upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Samantala, pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang 46 na pamilya na nasa pangalaga ng Barangay Mapagong sa pamumuno ni Barangay Captain Jonathan Bailon. Patuloy namang nagbibigay ng ayuda at iba pang kinakailangan serbisyo sa mga evacuee at patuloy ring nananawagan ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa mga lugar na malapit sa ilog at agad na lumikas kapag nagbanta ang pagbaha upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, Peace of Mind at Ligtas na Pumuhay. Karapatan ng bawat Pilipino ayon sa ating buting senador Christopher Lawrence Bonggo.
5: Mariin ang panawagan ni Senator Christopher Bonggo na dapat proteksyonan ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino na gusto lang maglakad sa gabi ng ligtas at nais lang na mamuhay ng tahimik at maayos at hangad lamang ay magtrabaho ng marangal. Ito ang payag na senador matapos ng tila sunod-sunod na karasan na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng sunod-sunod na pagpaslang sa mga ride-hailing at delivery riders. Ayon kay Senator Go, dapat na maging wake-up call sa lahat ang pagpatay sa mga motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberto Jr. at Renan de la Viga. Ano yung obligasyon ng pamahalaan na gawing ligtas sa mga kalsada, lalo pat maraming nagtatrabahong Pilipino ang tinitiis ang pagod, puyat at sariling kapakanan, mabigyan lang ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Dagdag pa nitong si Senator Go na ito ang dapat ang natatakot o hindi dapat natatakot ang mga Pilipino na maglakad sa gabi. Ang mga kriminal ang dapat na manginig sa takot sa pagpapatupad ng seguridad ng gobyerno laban sa kanilang mga halang ang kaluluwa. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, Don Pepot,
2: apo.
1: Hindi ka na dapat nagsusuot ngayon ng mga mamahaling gamit, ano ha?
2: Mm.
1: O kaya ako, hindi na rin ako nagsusuot, at saka, kasi kung may dala kang mga bag na imported, isa rin doon sa pagtutuunan ng pansin, yes. Diba?
2: Kaya pag cellphone sa public places,
1: yeah. Oh, dapat mahirap na po. Kahit ano na lang ngayon, aagawin na sa'yo para may pantawid gutom yung mga mahihirap nating mga kababayan, na yan na lang tila ang ginagawang mga hanap buhay. Kaya hindi rin natin, kumbaga, masama man, pero wala tayong magawa eh. Sapagkat wala nga pong binibigay, walang binubuksan na oportunidad ang ating gobyerno,
2: yes,
1: na dapat sila yung nangunguna para magbukas ng mga oportunidad katulad nung dati nung araw livelihood program, pero wala silang ginagawa eh. Ang nakapokus ang pansin sa puro pagpapa-impeach,
2: yes,
1: kay Vice President Sara Duterte, na tila kung ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay uunlad ang ating bansa. Wala namang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa pag-unlad ng ating bansa. Ang may tungkulin ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. kung paano niya pauunlarin ang ating bansa. Ilang pag ang tawag dito, ilang
2: pagbabaho
1: tao
2: eh.
1: Yung pagbabyaot-yaot niya, paghahanap ng mga investor, ilang beses na, mahigit na yatang
2: 40
1: beses, yes, ha, na siya ay nagpunta sa iba't ibang dako ng mundo na para sasabihin nila ay merong investor na pumasok. Hanggang ngayon, yung mga sinabi niyang investor ay wala, di ba?
2: Pangako pa rin.
1: O ngayon, meron sinasabi na nagpunta siya sa Canada, merong investor na tungkol naman sa pangkalusugan, magtatayo ng ospital. Ang dami nating ospital dito, di ba?
2: Mm-hmm.
1: At tulad ng PGS na dati-dati ay may 100 million ito mula sa ating Pangulo Rodrigo Duterte, di ba? Oh, ngayon, wala na. Diba? Tila wala na eh.
2: Yeah.
1: Yung ating, buti na lang ang ating ospital ng Maynila, ay merong masipag na mayor, Isko Moreno, na taga-asikaso, binuksan niya yung mga dating hindi ginagamit na mga aparato.
2: Yeah.
1: Yung mga tungkol sa mga
2: dialysis.
1: Dialysis. Yung mga iba pang mga aparato na pwedeng magamit na tila hindi pinagamit sa panahon ni Mayor Lacuna ay binukasan na. Kaya isa na ngayon.
2: Ilalagay ng mga bagong equipment eh.
1: Isa na ngayon ang ospital ng Maynila sa pinupuntahan ng ating maraming mga kababayan taga Maynila at maging taga ibang lugar ay dumadayo na rin sa ospital ng Maynila.
2: Yes.
1: O yan ang mga dapat tutukan eh ng ating gobyerno nitong sina Ombudsman Remulla. Ilantad na ninyo, ha? Kung sino man, kaya lang ang problema dito, Don Pepot, halos buo eh, halos silang lahat eh. Diba? Ay sangkot dito sa malawakang nakawan. Kapag ka itinuro mo yung isa, ituturo ka din ng isa, katulad ng nangyayari ngayon dito kay
2: nagtuturo-turuan sila.
1: At saka kay Tano, ha?
2: Yes.
1: Na itong si Lacson ay akala mo namang isang napakalinis, ha? Hindi ba ito isang taong halos mahigit na nagtago?
2: Nagtago din.
1: Dahil doon sa kaso ng Dacer Corbito, hindi pa ito nabubuksan, hindi pa nahatulan eh, di ba? Dapat ito rin buksan yan. O para sabay na lang kayo ni Cayetano na gusto mong ipakulong din doon sa Payatas. Si Ping, saan naman makukulang yan? Doon sa kasakalit. Sa Bureau of Jail and Management Penology. O di doon katama, ikaw ang P. Pag nagkataon. Diba?
2: Kompleto.
1: Yan ang Pampilo eh. Oh, eh, ito si ano, Alan eh. Alan Peter. Pero siya, Pampilo. Eh, kung sino-sino yung turu-turuan kayo, eh, lahat naman kayo halos may kip-kip na baho sa inyong mga kilikili. O, oh, diba?
2: Eh, sabi nga ni Mayor Magalong, eh, halos 90% di umalang.
1: Kahit naman itong si Ombudsman Remulla, yung inaakusa sa kanya na pera ng
2: restitution,
1: ng mga engineer, diba? Na 407 million. Nasaan na yun? Diba? Na ipaliwanag na ba ni Ombudsman Remulla? Wala pa rin, diba? Lahat naman halos eh, meron kayong mga baho na kapag may itinuro ka, may magtuturo din sa'yo.
2: Yes.
1: Diba? Kaya dito ang kawawa, tayong mga mamamayang Pilipino, tatandaan po ninyo, tayo lahat na mga mamamayang Pilipino, apektado, mahirap man o hindi, ay apektado. Kaya huwag sabihin na yung mga mahirap, yung mga tinatawag na kabilang sa poorest of the poor, ha? Ay hindi nagbabayad. Lahat ng binibili po nila, lahat ng binibili natin lahat, meron tax, may bate.
2: Yes.
1: Kaya lahat tayo biktima dito. Kaya dapat magkaisa na po tayo. Hilingin natin na tigilan na yung kung ano-ano mga pampolitikang dahilan. Kung may dapat managot, hanapin kung sino yung dapat managot.
2: Yes.
1: Hindi dapat proteksyonan sapagkat ang batas ay para sa lahat.
2: Yes.
1: Kaya lahat ay ipatupad kung ano nararapat, kung dapat parusahan, parusahan. Yan ang sinasabi ng batas. At hindi namimili kayo, selective. Kung sino lang yung gusto ninyong ituro, kung gusto lang gusto ninyong ipakulong para mapigil yung paglalantad ng katotohanan, eh taong bayan ang nagdurusa, taong bayan ang nagpapasan ng lahat ng sakripisyo. Yes. O biruin ninyo, mga batang hindi pa isinisilang, meron ng utang, utang ng utang kayo. Pagkatapos wala naman kami nakikita na mga ginagawa ninyong proyekto. Wala naman programa, ha?
2: Yes.
1: Na nakikita tayo na ipinatutupad.
2: O ayuda lang.
1: Puro politika, puro politika. Eh ano mangyayari sa ayuda, konting halaga?
2: Yes, 2,000.
1: 2,000, ano mangyayari doon? Isang araw sa taas ng bilihin, eh pumunta ka nga sa grocery, magdala kang 2,000, eh yung supot na maliit na lamang, ano ba yung bumili ka ng bigas? Ilang kilong bigas? 5 kilo na lang. Magkano? Oh. Tapos bibili ka ng asukal, sus, Mariosep, di ba?
2: Hindi mapapagkasya yun. Oh. Insanan nga yun, bigay yan.
1: Bumili ka nga ng isda ngayon, mahina ang 300 isang kilo. Oh. Eh, kaya nga,
2: hanap buhay ang kailangan ng tao para mabuhay.
1: Yun ang dapat ninyong atupagin. Yun ang dapat tutukan nyo ng pansin. Kung papaano kayo makalilika ng hanap buhay para sa maraming bilang ng mamamayang Pilipino, para mabawasan ang kriminalidad. Para mabawasan ang mga kababayan nating nagugutom. Nanti lang pinakamaganda na lamang pwede nilang gawin. Mag-abroad, mag-silbi sa mga dayuhan.
2: Yes.
1: Dito, katulong ka na. Tayo nga, may sariling lupa. Pero, wala naman tayong lupang mga mahihirap na mga Pilipino. Ang mga nakakabili ng mga lupain ay mga dayuhan. Nakaraniwan po ay mga Chino, mga kaibigan. Kaya, yan ang nakikita natin at meron po tayong pag-ulat mula kay Jojo Sikat, 4 na barkong lula ng 81 Pilipino, si Payers, ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz ayon sa DFA. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Asa? Prima ng Department of Foreign Affairs o DFA, naligtas ang lahat ng 81 Pilipino seafarers na sakay ng 4 na barko sa pamagitan ng Strait of Hormuz at palabas ng conflict area sa Persian Gulf. Ayon sa DFA, mga barkong MV Link Trader, MV Western Doncaster, MV Vivian Trader at MV Eva Fuji ay ligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy sa kanilang regular na paglalayaga. Kinilala ng DFA ang kritikal na papel ng United Nations at International Maritime Organization sa pag-iingat ng mga sibilyang shipping at mga marino para sa evacuation framework na nagpadali sa ligtas na pagdaan nga ng 136 na sasakyang pagdagat na tumigit kumulang sa 2,900 shipper palabas sa lugar ng labanan. Nauna nang sinuspinde ang evacuation operation kasunod sa pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Iran at United States na nagresulta sa pagka-stranded ng mga Pilipino shippers sa rehiyon. Patuloy na sinusubaybay nga ng DFA ang sitwasyon at nananatili nakatuon ang pagtitiyak ng kanilang kaligtasan para sa kanilang pag-uwi sa bansa. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Buti naman at nakaligtas na yung ating mga 80 seafarers. Ano, ha? Pero nagbabalik po ang ating kasama, Jojo Sikat, 53 taon gumahasa sa isang 10 taong biktima sa Paranaque, arestado.
5: Naaresto ng barangay peacekeeper at mga tauhan ng Marcelo Green Police Station ng Paranaque Police Station ang isang lalaking 53 years old matapos na maaktuhan ang ina nito na ginagahasa ang kanyang anak na 10 taong gulang na babae sa barangay Marcelo Green, Paranaque City. Naganap ang panggagahasa kahapon ng alas 12:30 ng tanghali ng pasukin ng sospek na si Alias Maning ang natutulog na bata sa kanilang bahay at akto na umuwi ang ina ng bata na naaktuhan ng panggagahasa na sospek. Nagtangkang tumakas sa sospek at agad na humingi ng saklolo ang ina ng bata sa mga barangay Tanod na agad din na humingi ng responde sa mga pulis at naaresto ang sospek. Naharap itong suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 11648 o itong statutory rape na nakatakdang isang pangayong araw sa Office of the Prosecutors ng lungsod ng Paranaque na ngayon ay nakatitine na nga itong suspek sa Women and Children Protection Desk ng Paranaque City Police Station. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ang sisipag nila, ha? Katong sunod-sunod dito si Jojo Sikat na magbabalik po sa kanyang pag-uulat. Senator Erwin, isusulong ang Infra Master Plan. Ano ba yung Infra Master Plan na ito, ha? Kasabay ng pag-iimbestiga muli sa flood control scam sa pagbabalik ng sesyon sa Senado. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulpo na ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon sa flood control scam sa oras na formal itong mabuo sa pagbabalik ng sesyon sa Hulyo 27. Nilinaw ni Tulpo ang tamang proseso sa pagbuo ng isang komite sa Senado sa pagbabalik na ng sesyon at kaya niya hindi makapaghiling dahil kailangan pa ng membership at kailangan magsumite ng mga pangalan para sa mga miyembro nito. Paliwanag ni Senator Erwin na sa isasagawang investigasyon kung sakali ang mga lumabas sa pangalan ay ang mga kinasuhan na ng ombudsman ay hindi na uulitin at dapat may mga bagong pangalan ang lumabas. Sinabi rin ng Senador na bilang pinuno ng komite, iimbita niya lahat ng mga stakeholder at maglalatag ng mga bagong patakaran tulad ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga apidabit at pagbabawal sa mga biglaang testigo. Ani ang lahat ng mga reformang ito ayon kay Tulpo ay formal na ipatutupad kapag opisyal na nabuo ang panel. Binigyan din pa ng chairman ng Blue Ribbon Panel na bukod sa paghingi ng palalagutan sa issue ng flood control, ang mas magandang hakbang upang mapigilan muling pagsulpot ng iskam sa flood control ay yung pagbuo nga ng isang Philippine Infrastructure Master Plan upang hindi na nakadepende sa politika mga proyekto dahil sa ibinubulsa lamang ito. Kasunod dito, hinimok ni Senator Erwin ang kanyang mga kasamahan na suporta ng pagbasangan ng kanyang Senate Bill No. 1360 o yung Master Plan for Infrastructure and National Development Act. Ang nasabing panukalang batas ay magtatatag na isang whole of government strategy para sa mga proyektong infrastruktura sa bansa. Bibigyan prioridad ang mga proyekto na may national significance ngunit titiyakin ng panukala na nakakonekta mga ito sa planong pangkaunlaran sa mga rehiyon at sektor. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Mayroon pa tayong pag-uulat.
2: Nalaki ay kasama Romel Madrigal, drug den sa Kalamba, nabuwag ng PDEA at PNP, 5 drug personalities timbog. Samang Romel.
4: Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 5 hinihinalan sangkot sa illegal na droga matapos mabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Laguna Provincial Office ang isang drug den sa barangay Kayanlog, Kalamba City, na isinagawa ang operasyon sa pakipagtulungan ng Philippine National Police Regional Intelligence Unit 4A. Sa bypass operation, matagumpay na naresto ang mga suspek at nasamsamang humigit kumulang 7 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 48,300 piso kabilang ang bypass item na may timbang na halos kalahating gramo. Na-recover din ng mga operatiba ang iba't ibang drug paraphernalia at mark money na ginamit sa transaksyon. Ayon sa PDEA, inihahanda na ang pagsasamba ng kakulang kaso laban sa mga narestong suspek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy namang pinahigting ng PDEA at ng PNP ang kanilang magatuwang na kampanya laban sa illegal na droga upang mabuwag ang mga drug den at mapanagot ang mga sangkot sa pinagbabawal na gawain bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Babasa na tayo?
2: Apo. Mula po kay Sir James Dennis Almohano, good Monday morning, Tita Carmen and Brother James. Shoutout ko lang po yung batch ko, 131st Rifle Rainbow Division under Colonel Nemesio Yaco, Army Reserve Command.
1: Okay. Alam mo, nakahanda na raw si dating speaker, Romualdez, para harapin yun daw anuman o lahat ng reklamo.
2: Yes. Ha?
1: Sa ombudsman. Aba, mukhang...
2: At pinanindigan nila na ni Pajardo nga, abogado niya. Walang link kahit anong...
1: Eh, di ba na lumabas din sa ICI?
2: Oh, yes, walang link.
1: Pero, sino ba ang paniniwalaan natin? Dahil alam naman natin na hindi mangyayari ng lahat ng mga yan. Yung mga panukala na yan, yung mga proyekto na yan, di ba?
2: Yes.
1: Diyan sa flood control. Kung walang basbas din naman ni dating speaker Martin Romualdez, hindi lalagpas, hindi lalabas ng kanyang tanggapan kung wala siyang
2: basbas
1: approve o basbas. Yeah. At di umano sinasabi na ito raw si Congresswoman Luistro, hindi ba nung panahon pa yan ang ano yun, tinatag na tuwadcom?
2: Tuwadcom nila.
1: Hindi ba nung pa sinasabi na na mayroon tayong natanggap na impormasyon na kada may session, di ba may pagdinig sa tuwadcom? Paglabas niya, dadaan niya, pagkatapos dadaan niya sa tanggapan, may dala na, may bit-bit na, na di umano ay maleta o malaking envelope na laman ay salapi. Alam na yan noong pen, di ba? O kaya alam, kasunod niyan, sumabog na nga yung mali-maleta na yan. Mm-hmm. Diba? Ngayon, sinasabi, walang link. Eh, kailan lang, diba? Tinuro naman niya, ehekutibo. Diba?
2: Yes, dahil doon sa NEP.
1: Parang imaamin na rin siya na kung siya ay babagsak eh, diba?
2: Di pwede siya.
1: Ibig sabi, sabihin niya sa salita mo lang. Tapos ngayon, wala kang kinalaman. At lumalabas pa ngayon sa balibalita na siya ang gagawing tatalaga na vice president. Abay, paano na ngayon yung inaasam-asam at pinapangarap ng umaakto o tila dahil 30 na sila sa pagbaliktad ni Joel Villanueva, kaya bumaba na nga, binigay na kay
2: Gatchalian.
1: Irving Gatchalian, yung posisyon as Senate President. Mm-hmm. Eh, siyempre, kung may impeach si Vice President Sara Duterte, Senate President ang next in line ayon sa ating saligang batas. O, eh kung ang itatalaga ay si Romualdez, edi butata ka na. O, tulad din itong sina, nung nag-uusap di umano, na sina Cheese Escudero at itong si Joel Villanueva, yung dalawang who does not pay, di ba? Mm-hmm. Eh, mukha daw kakasuhan sila. Mukhang itutuloy daw eh. Sabi, o baka naman yan eh, para lang papaniwalaan ng publiko na hindi selective ang kanilang mga paggilos at pagpili ng mga taong kanilang kakasuhan. Kapag ikaw ay kumambyo, pumanig ka sa kanila, wala kang kaso. Hindi ba yan ang sinasabing bargaining?
2: Mm-hmm.
1: O na, kung gusto mong kaso, makulong, diyan ka. O kung gusto mong makawala, lumipat ka. Parang ganun, di ba?
2: At okay, yung parking-parking. Mula naman kay Sir Melchor Go. Magandang umaga po, DCRJ, pulso ng sambayanan. Game na po.
1: Sabi ni Menchime, blessed morning po, Madam Carmen and Sir James. Sabi ni John Observer, napapanahon talaga noon ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Alam na alam ni PRRD ang mga galawan nito. Noon pa man na pamumulitika lang, ganyan ang mga Duterte. Laging iniisip nila ang kapakanan ng taong bayan, hindi lang sa kasalukuyan, lalo na sa mga susunod na henerasyon.
2: Mula kay Ma'am Essential of Logistics, good morning po Ma'am Carmen, Sir James, God bless po and Godspeed.
1: Sabi ni Villamor Velasco, Tumiteo 3-1-5. Datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, maibigin sa salapi, asang kanan, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, tres, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo. Naku, nandiyan lahat ito eh. Nandiyan lahat dyan sa mga politiko eh. Mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Ikalima, may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kabanalan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Happy Monday po, Ma'am Sir. Okay. Yes,
2: salamat sa salita ng Diyos. Mula naman kay Ma'am Rosalinda Villarisa, good morning to you both. Long live the sambayan ng Pilipino. God bless million law-abiding Filipino citizens and the OFWs worldwide supporting DDS.
1: Sabi ni John Observer, noong panahon ni Duterte, walang government assets ang binenta. Instead, may mga nabawi pa siya tulad ng mile-long property sa Makati na ngayon ay binenta ng administrasyong ito na sobrang pagkagahaman sa pera. Ugali ng totoong adik na nagbebenta ng ari-arian para may pambilang ng droga.
2: Lalo magka-Sergius Denzel Mojano, Tita Carmen, sana i-activate yung mga reservists, i-active nila yung mga willing, lalo na ngayon sa disaster response and rescue, sa mga first aid at sa peace and order, parang tulong sa gobyerno, basta may issued uniform logistic support.
1: Okay. Sabi ni Robel Claros, may nasasabi si Abalo sa ginawa ng China, pero sa ginawa ni Tariela, na karikature ng Pangulo ng China. Dati tahimik lang siya. Ano ka, pa-impress? Baka nagpapakulang sa pansin, sabi nga.
2: Sabi naman ni Sergius Dennis Alimohano, Tita, sa report ni Jojo Sikat, ang bait ni Senator Bongo, nagmamano pa sa mga lola, nasa video na seldom mong makikita yan sa mga politiko. Mga ganun siya.
1: Oo nga naman. Sabi si Rick Orasyon, si Anna Gray, sila ay nanonood ngayon.
2: You watching po. Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano pa rin. Tita, grabe ang krimine ngayon. Yung pinatay na political vlogger, kawawa, crime of passion, first degree murder.
1: Sabi ni Rick Orasyon, bumabas sila. Bumaba daw ang criminality sa bansa. Ang pagbibida ni DILG, John Vick. Sir, last week isang 74 years American marine biologist sa Siliman University ay pinatay sa loob ng bahay niya sa Sibulan, Negros Oriental at ninakawan at minulestya pang asawa niyang Pinay. Tatlo ang nanloob sa bahay, kaya Secretary John Vick nananaginip kayata.
2: Sabi ni Masikerong Panday, adik yan, hindi lang sinabi sa report, nagkalat na naman ng mga shabu ngayon.
1: Eh, dati na eh, di ba? Mm-hmm. Eh, balita ako kasi, yung daw dating executive secretary, ay nandyan sa loob din ng Malacanang eh.
2: Mm-hmm.
1: Yung panahon ni ano?
2: Noynoy.
1: Dating Pangulong Noynoy, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Anong panahon ni dating Pangulong Noynoy, kung ano nangyayari ngayon, ay siya rin nangyari noon na parang bumibili ng candy harapan nag-aabutan.
2: Mm-hmm. Kaya natitlaka na war on drugs eh. Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, hi to Chantal. Ingat ka sa work mo ha, maganda ka pa naman.
1: Sabi ni Romy Sunga, Madam, hindi pang tawid gutom, kundi pang batak na mga animan lulong sa drugs, kamukha ng bangag, Berting Labra.
2: Mula naman kay Sir Musikerong Panday, pambira, matagal nang may master plan ka, Erwin. Ninako nyo, kasama ka, act partilist.
1: Sabi, hi, Miss Amoya Bernante, bless Monday, kapuso, kabandido, Monday, trabaho lang, wala, huwag tayong mapagod. Hindi lang yung sinasabi mo, na sinasabi nung nag-message, ano, ha? Kundi, di ba nakapagtataka, si Senator Marculeta, nakulong.
2: Mm-hmm.
1: Dahil di sa salang plunder, pero hindi naman plunder dapat yun, ha?
2: Mm-hmm.
1: Dahil sa pagtanggap ng 70 milyong campaign donation.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Yeah.
1: Oh, hindi ba itong si Eric Sylvester alias ano nga ba ito?
2: Erwin
1: Tulpo. Erwin Tulpo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba ang tinanggap niya 120 million?
2: Yeah.
1: Eh, halos doble ang tinanggap ni Senator Marculeta at tila galing, di umano ha, sa flood control. Ibig sabihin, nakaw na pera yung sa kabangyaman ng bansa, di ba?
2: Yes.
1: Yan ang maliwanag na dapat kasuhan ng plunder sapagkat tumanggap ng pera na galing sa plunderer.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Dahil pinurpit o sinesure ng AMLAC ang lahat ng bank accounts. Marami daw bank accounts yan eh. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Mga asset at mga properties.
2: Yeah.
1: Naka-freeze.
2: Mm-hmm.
1: O yan ay galing din sa partido na noon ni Erwin Tulpo o Senador Erwin Tulpo na ACT-CIS.
2: Yes.
1: Galing siya dun eh. Bago siya naging senador. Di ba?
2: Yes.
1: O, bakit siya ginawa pang tinaas pa yung rango niya, ginawa pa siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Saan ka makakakita? Only in the Philippines. Siya ang dapat usigin, pero siya ang umuusig at siya pa ang magdidesisyon. Diba?
2: Yeah.
1: At hindi lang yan. Marami tayong nakikita na tila taliwas sa katotohanan. Eh, hindi ba may kaso rin itong si Vince Dizon na di umano?
2: Mm-hmm.
1: Yung parking? O, nasa kanya napupunta? Nung kanyang chief of staff?
2: Yes.
1: Oo. Bakit yan hindi mga iniimbestigahan? Bakit ang inyong iniimbestigahan lang ay puro yung nasa kabilang bakod, yung kalaban ninyo sa politika? Bakit sa sarili ninyong hanay, libre? Libre silang lahat eh.
2: Kaya halos na tao, selective.
1: Eh halos lahat sila may mga kaso eh. Kaya nga nagtataka tayo, bakit yung mga abogado natin ay hindi kumikilos? Bakit pinapayagan natin na sila ay may mga kaso, pero bakit hindi sinasampahan ng kaso? dahil ba nangangamba na mawawalan ng visa yung kanilang mga kaso ilalagdag dahil nagdududa pa rin sa ating mga hudik, sa ating hudikatura. Hindi dapat yung ating batas ipatupad yan. Huwag tayong magdalawang isip
6: para sa lahat
1: at magtiwala tayo sa ating mga korte, 'di ba? Yes. Kahit na hindi ano basta sampaan ang kaso para patas. Hindi puro kayo lang tinatanggap lang ninyo na sa panig ninyo kasuhan ng kasuhan. Dapat sa panig din ng na talagang may mga kaso dapat ikaso, kasuhan din.
2: Mula naman kay Sir Mosikerong Panday, nakakagalit yung mga balita. Ay po, hayupan lang.
1: Sabi niya yung Samoya Bernante, bless Monday, kapuso, kabandido. Monday, trabaho lang, huwag tayong mapagod. Ang nakapapagod na rin
2: Sabi ni Sir Orto Hedge, 100% pasakop na po ang Pilipinas sa China para umunlad at magurgur. Yung death penalty ng CONAS, pati yung Noel 2028, yung mga bangag at US War 2026-27 sa Asian at sa RP.
1: O tama, kasi ang China naman, meron death penalty yan. O kaya nga dito nagpupunta yung mga sindikato sa China, dito yung gumagawa ng kaaliwaswasan, kabulastugan, di ba? Yes. O, yung mga gumagawa ng droga, karamihan niya, mga Chino. O, dito na sila gumagawa.
2: Yes. Mula naman po kay Sir Musikerong Panday, 1,000 pesos per gramo ang shabu. Presyong 90s na. Ibig sabihin, madaming supply.
1: Eh, libre na eh. Kumbaga, libre zone eh. Ha? Ano na to eh? Libre na sila sa kanilang ginagawang shabu. Diba? Sige.
2: Mula naman pa din po kay Musikerong Panday, budol yung kaso ni Romualdez. Huwag na tayong maniwala sa magpinsan na yan.
1: Eh, wala naman tayo magagawa. Maniwala man kayo o hindi. May magagawa ba tayo? Wala. Eh, wala naman. kaya nga kung minsan nakakapag-isip eh. Di ba? Yung nagsasabi ng katotohanan. Nakita naman ninyo, siyang kinakaso, nauna pang nakukulong. Yung dapat kasuhan, malaya, hayahayang buhay. Di ba? Nakita nyo, nangingintab yung sinasabi. Ito raw si Eric Sylvester, kung pumunta dyan sa Senado, naka-helicopter. Sis Mariano Garapon. Samantalang yung mga kinakasuhan, yung mga nagsasabi ng totoo, umuusig sa mga inaakala nila na may pananagutan na dapat panagutin.
2: Yes.
1: Sige, basa.
2: Wala ka sir, kay Ma'am Rosemary Sercuenya. Good morning po. Ask ko lang, ilang soldiers ang ipinadala sa Marawi noon? Tapos 20,000 kapulisan daw magbabantay sa zona?
1: Sabi ni John Observer, maganda sanang paimbestigahan ang Flood Control Ghost Project sa Blue Ribbon Committee under Marculeta para sa usapin in aid of legislation dahil sa laki ng perang involved at dami ng government official na involved, mahinay-hinay na maayos para makagawa ng batas para hindi na maulit sa inaharap. O sino gagawa ng batas para hindi na maulit sa inaharap? O sige.
2: Mula kay Sir Sunny Makato, good morning po sa inyong dalawa. Hangga't si Bonjing Rimulya ang ombudsman ay malabo ang tunay na batas, puro bendalo nangyayari?
1: Sinasabi nga ng iba, ang parang tila nagpapaikot sa ating bansa ay itong si Rimulya, yung Rimulya Brothers, si Ombudsman Rimulya, at itong si John Vic Rimulya. O, di ba? Nakita mo, nakikipagsigawan sa senador? Sige.
2: Wala naman kay Ma'am Mercedes Reyes, Tita Carmen, Kuya James, nagpapabango lang si John Vic Rimulya. Anong bumaba? Dami nga binabalita ngayon napatay, ginahasay, nold up, ibang-iba noon sa panahon ni PRRD.
1: Kaya nga, minahal si PRRD ng taong bayan eh. Dahil, nung panahon niya, ang tao,
2: panatag eh.
1: Kahit panatag ang buhay.
2: Yes.
1: Kahit na mahirap, pero nakakapasok ng trabaho nang hindi nag-aalala na baka sa pag-uwi ay may mapatay yung kanilang mga anak. mas makasalubong ng mga drug addict, o, di ba?
2: Mula kay Ma'am Godina Bungokan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po. Sa Pasig, buhay na naman ang Shabu, Tiangge. Bangag, baba ka na, maawa naman sa mga Pilipino.
1: Sabi ni Rick Oracion, ang indignation rally kahapon ay simultaneous pala. Yung Luzon, Visayas, and Mindanao, ibig sabihin, totoo, yung 27% trust approval rating ni Jumping Jack. Mababa na.
2: Sabi naman Sir James Denzel Moano, sobrang yaman nilang mga politiko. Di naman madadala yan sa hukay, sa next life.
1: Sabi ni Ray Urbano, habang buhay sila rito eh. Kunihin po, Ma'am Sir, kung may oras po kayo, magkita-kita tayo at yung may rally sa Liwasang Bonifacio para mapadama natin sa gobyernong ito ang ating hinanakit at galit sa mga namumuno ng rally na ito.
2: Sabi ni Sir Orto Hedge, 100% 600 billion na po ang mga 42 trip abroad ng 2022 pa hanggang 2026. Global failed government naman, yung connect sa 2026 zona, trillion ng korupsyon, trillion dolyar na utang.
1: Ang sabi pa niya, wag sana kayong magsawa at ang bayan ay naniniwala sa inyong pinaglalaban para sa bayan at katotohanan. Maraming salamat, Ray Urbano. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa Lunes, zona na, July 27, anong gusto ninyong marinig na pangako? Baka ito pa rin ang ating Pangulo.
2: Sabi ni Ma'am Tercita ko sa kiling, Tita Carmen, kung totoo man itong balibalita na inayos na raw ni Lisa Marcos itong impeachment ni Bibi Sara, eh bakit pa tayo nagsasayang ng pera dyan sa ginagawa nilang hearing na impeachment? Baka binayaran na si Lisa, ni Lisa yung mga nakakaraming senador o yung iba naman ay ipakukulong?
1: Wow. Eh dapat naman patigil na eh, di ba? Dahil wala namang kahihindat ng biro magkano ang pondo sa bawat araw. 25 million a day. Tatlong hearing, di ba?
2: That means
1: 75 million. Eh, ilang hearing pa yan kung tutuusin.
2: 92 days daw, pero bakit tumagal pa? So, bilyones yan, naabot na mayigit 2 bilyon.
1: Iruin nyo, eh kung yung ba naman itinutulong nyo, idinagdag ng ating first lady sa pambili ng bigas. Dinadagdagan yung magkakaroon ng kahit papaano pansamantalang maisasaing. Di ba? Sayang yung pera ng taong bayan eh. Ninakawan na. Di ba? Ninakawan na tayo eh. Nang umaabot sa trilyong piso. Pagkatapos, yung 125 million na hinahabol ninyong confidential fund, magkano ang gagastusin nyo?
2: Bilyones. 2.3
1: billion. Bilyones o dalawang...
2: 2 billion. 2.3 billion.
1: Di ba? Ilang ulit na 125 million yung inyong pagpapalit sa 2 billion na gagastusin para lang ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Eh kung ma-impeach man ninyo, meron nakahanda na eh. Na isang papalit na Duterte pa rin. Tila itong si Mayor Baste Duterte. Di ba? Siyempre, nakuha na nila ang simpatiya ng taong bayan dahil sa ginagawa ninyo. Mas marami ang naawa. Yung Pilipino talagang maawain yan.
2: Pag sa underdog, talagang ano yan.
1: Talagang maawain po yan. Ang puso natin ay talagang mahabagin.
2: Yes.
1: Sa nakikita nila na ginagawa ninyo sa pamilya Duterte, hindi lang kay Vice President Sara Duterte. Unang ginawa nila ng pabuktutan ay yung dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Kaya ang simpatiya ng taong bayan, ng masigit na nakararaming taong bayan, ay nasa mga Duterte na kay Vice President Sara Duterte.
2: Mula kay Ma'am Menchime, blessed morning po Madam Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Romeo Sunga, si Pinkis ang asawa niya, dating asawa ng preso. Paglabas ng preso sa kulungan, sa harap mismo ng kulungan, nasa gasaan ng truck, patay, at truck ay pag-ari ni dating General Abadilla. Aksidente daw, sabi ng animal na Pinkis, at naging asawa niya ang asawa ng preso.
6: ang isa sa naging anak niya ay si Cemento King. Kasi totoo pong istorya yun eh. Noong ko pa nalaman yan, na sabi nga na yung

0: at ang kanyang driver, di ba? O, nakulong ba? Wala. Nanagot ba? Wala.
1: Mula naman kay Sir Well Claros, bakit pati yung bank record na hindi pa BP si BP Sara pilit kinukuha ng prosecution? Isang malinaw na fishing expedition yan. Mga fishermen ba ang mga prosecutors na ito?
0: Sabi ni Rowell Claros, planong grand standing lang yan. Balak ni Erwin na investigasyon sa flood control. Paano na investigasyon ng Blue Ribbon? ICI, ibabasura ba? Journalist ka, hindi investigador. Hindi, sabi ngayon po ano na siya, senador na.
1: Senador na. Sabi ni Sir GPF Ramstrike, good morning po.
0: Johnny Gomez is watching. Thank you, Johnny Gomez.
1: Oh. Johnny. Mula naman po.
0: Gray, bakit po pag si Terriel ang nag-post ng AI video? Kasi yung kay sa China, di ba?
1: Sa China.
0: Ang nag-post ay galit sila. What's good for the goose is good for the gander. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, ayuda na naman. 4-piece. PUB, AUB, sila na naman ulit, ayudahan, vendors, commuters, mga private workers, wala. Baka naman.
1: Sabi ni Sir Well Claros, sa mga politikong puros pangako sa lamang, sa kapwa nila, linisin niyo muna yung mga puwing sa inyong mga mata.
0: Sabi ni Anna Gray, sinasabi ng mga PNP ay tahimik ang Pilipinas at wala ng kriminalidad, nakikita naman ng maraming patayan. At pati rape. Oo nga naman.
1: Sabi ni Sir Romeo Sunga, ang matindi sa mga gobyernong ito, nilagay pang muli si Pangandaman sa bangko o panlalapi. Ang galing, ano po?
0: Oh, executive. At ano siya? Oh, parang CEO. Pin-remote pa eh. Yes. Oh. Sabi ni John Observer, kung ano ang yung tinanim, yan din ang aanihin. Saan ba nakaburol yung Mami Alicia na yan? Para kantahan ko din ang Mami Alicia na gunggong nakalagay ngayon sa kabahong. Ito yata yung vlogger na maka BBM na binabanatan ang ating Vice President Sara Duterte na may sinasabi pa na nagpalaglag dun daw sa The Hague, di ba? O, puro kasinungalingan. Pero sabi nga, patay na. Ipagpa-ano na natin yan, ipagpa-juice na natin.
1: Opo. Sige. Mula naman kay Sir Rowell Claros, ang lahat ba na nangulimbat, nagnakaw o naging instrumento sa pag-abuso sa pera ng bayan, pwede bang makasuhan sa pag-ubo ni BP Sara bilang bagong pangulo?
0: Sabi ni Leti Prias, good day, MT Ten, sir. God bless your program always. Wala na ako makomment. Eh, hindi ba? Dapat, ano ba yung sinabi mo?
1: Ha? Kung pwedeng kasuhan ni BP Sara pa naging pangulo itong mga nangulimbat sa gobyerno.
0: Eh talaga pwedeng kasuhan ng mga yan. Eh nakita mo, ngayon lang hinahabol na maski pa nung 1920s pa na hindi pa nga nagiging vice president, eh yung mayor pa lang hinahalungkot na eh, di ba? Pati yung kaniyang bank account na 19 forgotten, gusto pa isama, Sus Mariano. Yes. Diyan, server, kung ano ang yung tinanim. O, sige, basa na.
1: Sabi ni Mr. Kerong Panday, mga kababayan, patuloy ang digmaan sa US-Iran, patuloy tataas ang bilihin, pero tingnan ninyo ang priority ng gobyerno, impeachment ni BP Sara, at ipakulong ang nagsasalita sa flood control, huwag tayo magpabudol.
0: Pero hindi natin makukuha nga yan sa puro salita na lang eh. Ha? Puro na lang tayo dakdak, puro ngawa dito sa ating palatuntunan. Dapat, lumabas kayo sa kalsada, sama-sama, regardless kung ano man reliyong kayo, kung kayo ay iglesia, kung kayo ay sabadista, kung kayo ay El Shaddai, kung kayo ay ano man reliyon, di ba, Adventist.
1: Para sa bansa at sa bayan.
0: Ito po, ang ating ipinaninindigan ay para sa kapakanan ng bansa, para sa kapakanan ng kasalukuyan, at higit sa lahat ng mga susunod na henerasyon. Yan po yung dapat nating ipaglaban at panindigan ng ayon sa ating saligang batas.
1: Mula naman kay Sir Gis Denzel Mujano, sa SONA next week, dito sa amin, sa Commonwealth, check, marami naman mga polis, ang mga anti-protester, disturbance units, expected na yan. Last year, daming polis eh, galing pa sa mga probinsya,